0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi bisamiza Gakiza ku isoko y'ukuri, turongeye kubaramutsa. Turabaye ikaze mu kiganiro cacu tujye twivura. Nkuko bisanzwe mu kiganiro cacu tujye twivura cuno munsi, muri kumwe na Maître Nkurunziza Mede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi dufise icigwa kivuga ngo isogo. Solanim ni Grim. Canye umugani wa kera ituca umutima ushimye, isogo zisumba inyama. Isogo ni igitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa c'isogo? Ni ibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihe

tumenye kugenzura ibice byacu by'umubiri. Kuki Imana yaduhaye ubushobozi bwo kubona, kumva no kuvuga? Imana yahaye umuntu amaso kugira ngo atangarire ibintu by'akataraboneka bikomoka ku mabwirizwa yayo. Yamuhaye amatwi ngo yumve ubutumwa buvugwa n'abasiguzi bayo. Yamuhaye uburyo bwo kuvuga kugira ngo ashobore kumenyesha Kristo nk'umukiza aharira ibyaha. Kubw'umutima wiwe, umuntu aremera ukuri, umunwa wiwe nawo akawushingisha intahe ko yakijijwe.

akamaro ko kugira umugenzi. Ubuzima bwa kino gihe bwuzuyemo agahinda. Haba hari impamvu zumvikana cyangwa zibatazo, kuva ku bana kugeza ku basaza, umuntu wese arafise ingorane z'agahinda. Twobaho dutata agahinda, hoba hariho ikintu cyogabanura umubabaro mbere kigatuma tugira umunezero wo kubaho? Yakihetse ku ishuri rimwe gisumbuye ryo muri Amerika hakozwe ibyigwa ku banyeshuri 179. Ikibazo kimwe mu byabagejeje cyari iki: bakurungitse mu izinga ry'ubugaragwa, ni ikihe kintu wakwifuza gusangawe? Umuntu rero ntiyapfa ibyo avuze, ariko hari ibintu batoranyamo. Igice kimwe ku ijana cyashatse gusanga impuzu ndetse n'ibindi bijana, mu gihe ibice bine ku ijana byifuje gusanga ibikoresho byo kwinonora imitsi ndetse n'ibyuma by'umuziki, ibice 18 ku ijana byifuje gusanga ibifungurwa, ibice 16 ku ijana byifuje gusangaho Bibiliya, ibice 2 ku ijana byifuza gusangayo imbonesha kure kugira ngo bamenye aho abandi bageze, ibice 3 ku ijana byifuje guhura n'umuntu bitari bwigere bibona. Ariko igitangaje, igitigiri kinini cyane, ibice 54 ku ijana byahisemo ko byosangayo umugenzi, umuntu basanzwe bazi, umuntu w'inyama n'amaraso, umuntu bashobora kuvugana no kuganira no gusangira ugupfa no gukira. Mbega ubugenzi buhambaye uko kugira ngo umuntu arengere kwigunga kandi agire ubuzima bwiza.

nimurondere kugirana ubucuti kandi mubaha agaciro igihe cyose mubishoboye. Nimwashika ahantu hashasha, rondera abagenzi bashasha ariko ntimwibagire abakera. Batelefone cyangwa bandikire bizobashimisha kandi nabo bazokora uko. Nkuko William Temple abivuga, umugenzi niwo muti w'ukuri. Ariko rero hari umugenzi mukuru wa bose, umugenzi w'intamuheba, uwo nawe si wundi niwe yavuze ati, nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Arongera ati, nimuze kuri jewe abarushye n'abaremerewe ndabaruhura. Yohana 14 umurongo wa mbere na Matayo 11 umurongo wa 28. Waba ufise imyaka ingana gute? Waba ukora iki? Waba ufise ingorane imeze gute? Waba umugabo cyangwa umugore? Waba umuhungu cyangwa umukobwa? Ushobora kunezerwa no gusezerera agahinda mu gihe Yesu yoguma ari umugenzi wawe. Twakiriye Yesu nk'umugenzi, imitwaro n'imiruho yose turabiruhuka.

ni kinyene cyo gufata ingingo nta wundi mwanya ukiriho harahiriwe umuntu yumva ijwi rya mwemu yera rivugana nawe maze akifatira ingingo bigishoboka inyuma y'ubuzima nta wundi nta yandi mahigwe tuzoronga

0: Wewe Nsabimana.
1: Sabwe.
0: Shinga ugora umambo ngaho, ushireko n'uwo mugozi, urabe ko bigoroye neza.
1: Urumambo narushinze. N'umugozi nawusizeko. Kandi mbona bimeze neza.

Imana iti mbabajwe n'ingeso z'abantu banje zononekaye bishika mu ijuru ryanje ryera bigira inama yo kuba ku munara ngo bansange mu ijuru none manukanywe no guhindura indimi zabo.

0: Adiwa gakiza ku isoko kuri turashishikara ni kiganiro akayabagukeza batugeze gice cy'isaha 6:15. Allo? Allo? Mahoro? Inde? Jean-Marie. Ni mpore nga?
1: Ego ni mpore. Ni kiza kaba gukeza batigo ba mutana David ni ngo baba kagaragara kaba gukeza.
0: Ego.
1: Aba mbona ba turi ku.
0: Hey. Kanda gushimira cyane Jean-Marie.
1: Ego ni bagira na mwese makobo twarabyanda.
0: Izina ryawe se ndagushimiye.

kuza haba namba ahubwo amasezerano yagakiza k'Imana ushobora kuyahindura ayawe uyu munsi kandi ukayakira. Bituma rero iba umufasha atabora guseruka mu magogwa. Niyo mpamvu natwe tugomba kubaho mu gihe turimwo. Ubuzima bwawe mugenzi uriko urankurikirana, numenye yuko buriho muri aka kanya nyene uriho. Ejo hazoza sahawe mbere no mu isaha imwe gusa iri mbere ntabwo arahawe. Nta nubwuzi ibishobora kugushikira mu minota ibiri. Nico gituma ibyo ukwiye gukora ukwiye kubikora mu gihe urimwo. Namba ari ukwakira agakiza ukwiye kukakira muri iki gihe nyene urimwo. Ntushobora kubaho umwanya n'umwe mu gihe kizoza. Ushobora gutegekanya ibintu mu gihe kizoza kandi ushobora kugira ibyizigiro by'ibintu bizoza, ariko ivyaka kanya nyene nivyo vyonyene ushobora kubona. Ibintu ushobora kwizigira kuzobona n'uruhererekane rw'ivyo ufise muri aka kanya. Namba ubunyene atakintu na kimwe ufise mbere akaba ata n'ivyizigiro ufise vya kazoza muri Kristo Yesu. Umenye neza yuko no muri kazoza atakintu na kimwe uzokwigera ubona, byose biri muri Kristo, kuko yasezeranye ngo ehe ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku muhero w'isi, nk'uko tubisoma muri Matayo ikigabane cya 28 ku murongo wa 20. Intumwa Pawulo yashimiye Imana kuko yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'ivyamwemu yo mu ijuru, nk'uko tubisoma mu Banyefeso ikigabane cya mbere ku murongo wa 3. Amasezerano rero y'Imana yo mu gihe kizoza agomba kuba ukuri k'uyu munsi muri wewe. Namba ari amasezerano agomba kukugirira akamaro. Namba amasezerano y'Imana utayahindura ukuri k'uyu munsi muri wewe, bisobanura yuko ayo masezerano atakamaro azokwigera akugirira. Kuko iby'Imana yasezeranye byose muri Yesu Kristo niho egome iri. Nico gituma ari we adutera kuvuga ngo amen, ngo Imana ihimbazwe natwe. Ni kubw'ibyo yasezeranye by'igiciro cyinshi bikomeye cyane biguhindura usangiye kamere n'Imana. Icyubahiro cy'isi izoza kizoba ari uguhishura ibyo usanzwe ufise muri wewe ubu, ari byo umwami Yesu Kristo ari muri wewe. Ibyizigiro byonyine by'ubwiza ni Kristo ari muri wewe. Namba Kristo atari muri wewe ga mugenze, bisobanura yuko atabyizigiro vya kazoza ufise. Nta nico witeze kuzoronka muri kazoza. Rero Yesu Kristo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azokomeza kuba ibihe byose, nk'uko tubishingirwa intahe n'amajambo dusanga mu ikete Paulo yandikiye Abaheburayo mu kigabane cya 13 ku murongo w'8. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rihoraho ibihe byose. Ntabwo uriko urakorana n'ijambo ryapfuye ryavuzwe kera cyane ku buryo atambaraga canke inkomezi zikiririmwo, ahubwo ni ijambo rifise ubuzima bungana n'ubwo ryari rifise rikivugwa. Mu by'ukuri rikugirira akamaro gusa iyo uryakiriye nk'aho ari wewe ubwawe ririko rirabwira muri ako kanya. Abantu benshi dukunda guhomba imigisha ikomoka mu ijambo ry'Imana kubwo kwakira ijambo ry'Imana nk'aho umenga ririko rirabwira abandi bantu atari twebwe. Iyaba twahora twakira ijambo ry'Imana nk'iririko rirabwira twebwe nyene, twoyungukiyemwo birushirije. Rero dukwiye kwimenyereza kwakira ijambo ry'Imana nk'iririko rirabwirwa twebwe atawundi.

0: muntahirize nimugutahirize
1: ukanyeke inzira nyamara
2: kananje ni mu muntahirize

0: ingaro shenjo njeba jivatise umusi windu ijabu tira sazi nga
1: Kinogono
0: Minga
1: Nyamukari
0: Nyamuyonga

0: Gisagara kwekeranya uburyo buzokora bivuga mucumwa izobera mu ntara ya Gitega.
1: Yeye ereka iyo ko hale nizotamba yirorera izobera kumwe na yandi ko hale nkwa

Nshuti mukundwa ukunda gukurikirana iki kiganiro ndakuramukije amahoro y'umwami Imana. Kuri mikro muri kumwe na Adolf Mbazumutima. Nizere ko aho uri amahoro. Mukomeze kugubwa neza mu mwami. Ndi numunezero ntangere wo kuguha ikaze muri kino kindi kiganiro cuno musi nabateguriye Imana ibahezagire. Muhawe ikaze. Uno musi tuza kurabira hamwe indirimbo inimero 51 ivuga ngo tubatirishe impemu yera. Iki ni gisabo canje kandi nizere ko nawe arico gisabo cawe. Twese turakeneye impemu yera. Kugendeshwa na mpemu yera byonyene nibyo bizotubashisha kubaho ubuzima bwejejwe hano ku isi, mu kurindira igihe cacu ko kigera cyo gukugwa muri iyi si tukajanwa iwacu heza muri Yerusalemu mushasha. Muzirikane amajambo aboneka mu gitabo cy'Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Nitwagendeshwa na mpemu yera, niwagendeshwa na mpemu yera, nanje nkagendeshwa na mpemu yera, aho honyene niho ntazoshobora gushitsa ibyo kameremere kanje kawe kacu kipfuza, kandi ibyo bigwanya ukubaho kwa mpemu yera muri twebwe. Nimuze twese dufatanirize hamwe dusabe umubatizo wa mpemu yera mu izina rya Yesu. Dusenge. Mwami Mana yacu, turagusenga kuri uno mugoroba tukwinginga ngo utubatirishe mpemu yera mu izina rya Yesu. Amen.

0: Hallo?
1: Regina, ndisina muzika siyari fiyati ikanye.
0: Ego kazi.
1: Ego chanele kanongere nhumire karori nga onya mumitao. Uomungwa anyapuye kumurongo mumitao. Aso muhitane karori vito ruhu kanenga mumitao.
0: Hmm.
1: Zawa mugiri joro jiza mugenzi wanje.
0: Urakoze chane.
1: Ego.

0: Hallo?
1: Allora,
0: Sabato nziza?
1: umunezero
0: Tuvugana nande muherereye?
1: ni bukuri mu kuri muvugana
0: Tumira uwawe aruhuka isabato?
1: kandumure uyu mugenga muri gitanga cya bubanza kugira ngo atoroke isabato ngaho nyine mu gitanga cya bubanza. Reka ntumire uyu nahayo ngaha iterama kugira ngo tutoruhukanire isabato ngayivugira saa tatu uko niyondi. Reka nifurize isabato kugira ngo tutoruhukanire hamwe na wiriso twese tuzaba turi kumwe ngayivugira saa tatu mu gikorane kizaba kihari. Sawa sawa, murakoze. Sinzi ko mwaduhereza.

0: Allô.
1: Allô.
0: Sabato nziza.
1: Umunsi w'umunezero.
0: Tuvugana nande muherereye.
1: Tuvugana na Rugagi.
0: Tumira wawe kugira ngo waruhuke isabato.
1: Yego, nuko mba ku musozi Kayombe muri komine Muhuta. None ndatumiye abo tuvukana kugira ngo aho bukera aje turukana isabato mu mihororo. Hamwe n'uwitwa Museni. Hamwe n'uwitwa Sabo Kwigura Obedi. Hamwe n'abegere ku isengero rya mihororo bose ndabatumiye ku munsi w'ejo kugira ngo aje turukana isabato.
0: Murakoze.
2: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchemi ya kwenye.
0: Halo?
3: Ndi ngai mana ngai rangira.
0: Kaze mkigani hiyo?
3: Igona gomba guti mira sagaga titizoru kanisa watu ngai rangira. Chembo na ila kuzi mufashawi wa titizoru kanisa watu ngai rangira. Mbona na mugenzi wa nilagisha tezio tizuru kanisa wa tengai randi. Kanche mbona wataru kisa watu wa suwa kumutumba wa randi ati wa zuru kila angira ni karimu mwrakoze.
0: Mwrakoze.

0: Allo.
1: Mauro Imana.
0: Mauro.
1: Tuvugana nande muherereye.
0: Mana ya kizariye zanga kumugamba.
1: Kazariye ve utumire wawe.
0: Rekanumire masaba nga kumugamba ateja ubukera zedurire mu rushara kushengero. Kamona chiza mundengana nawe nyene teje aho bukera zoruhire atoruhukire kurushengero ngaho nyibubenga.
1: Mhm.
0: Sawa murakoze.
1: Murakoze.

0: umukino w'amakinobenga rusange rw'abantu babiri. Kimari umukino w'amakujya kane. Aho ukira aruhukira mu Kamenge.
1: Yego.
0: Reka mboneka ko ari ngaha mu bunduzi. Aho ukira uruhukira ngaha mu Bunyamugari.
1: Murakoze.

0: birashoboka ego kandi birashoboka birashoboka ko wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe
1: suzuminge soza wechoti ubashe gutegura kazoza
0: ishengero ry'intango ry'abadivantisi b'umusundu rya Kiyange ryabateguriye igikorane kidasanzwe kikazobera ngaho nyine ku iryo shengero ry'abadivantisi b'umusundu rya Kiyange kizotangura igenekerezo ry'indwi ukwezi k'umunani uyu mwaka turimo w'2026 kirangira igenekerezo rya gatanu ukwezi k'icyenda uyu mwaka turimo w'2026 iminsi yose hazuba hariho umwanya w'amasengesho uzotangura igihe cy'isaha 12 z'agatondo n'inusu kugera igihe cy'isaha 2 icyo gikorane cyongere gitangure igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo kugera igihe cy'isaha 1 z'ijoro muri icyo gikorane hazuba hari ibyigwa bitandukanye ibyigwa by'intungamagara hamwe n'umwigisha Amede ibyigwa by'ingo n'imiryango hamwe na Marie Clave ndetse n'ibyigwa by'ubutumwa bwiza bizo biremeshejwe n'umuvugabutumwa ava mu gihugu cya Tanzania Pastor Salvatore Mucingunge Yasubi isomo ry'urufatiro ni gusubira mu byagezwe igice cya kabiri umurongo wa kabiri akabigereye mu icyo gikorane hazuba hari urufuro rw'amakohale akorera muri misiyoni ya Bujumbura ndetse na misiyoni ya Buganda nka Mifem Makoma Iwacu Heza Karurama Ndahaya Muzenga Abu Mwami Yatoye Gwako aho nitwibagiye We Must Go Home Jabe Tujisiyoni na Haleluya bo kwijabe UGS Mirango Ibyaremwe Bisha Bumbiri New Singers Jinyoni Bukirasazi Upendo na Amani Kajaga Wake Up hamwe n'urumuri Buterere aho nitwibagiye amakohara sanzo akora igikwa cy'ivugabutumwa biciye mu kuririmba bunga